0: Linda. Linda. Como kamo? Ito sa raka mo.
1: Papat ka man na yan?
2: Uli nung huwi.
1: Uli nung huwi. Ah!